Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: la ta pi i ta e ngi ga pa ma ka e i la a vi s ma ti su ma e ti pa nya e ya la e de ga ga ti ti u lu du lu sa lu na nga nya du di nya sa nga wa nga na na da e ya la e ma ti tu va na ka ja ku na ja ma ga e a pi kita geta pra gawa galantang ati gawa ganda lama asa mina seketa ari buliah geduit mimit kena beli ruti bekal gawa nugal laki kena gameli lawa manwa gengau babi gabi si lebih pakai dudi ari.
1: Kami, Nori Nanggita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Yo.